Oder langer Weg. Pingwa langar wit. Takun na ta menlo, tasak ta menlo. Chok palimani. Pingwa ta hapanang mata. Ammalo, piyamani. Inahitsudik, nilirutsudik. Temetunik. Takun na ta vinumani. Pigiyaka ta halangan mata. Lawat ta vinyingin itay kwa sibuliwinta. Sibuliwinta. Pingwa ta vinyingin. Kubaya sa gutig tuwin, pingwa lang ang tuwin. Tako ang nain si Samad. Katat lang ang tuwin. Tusok si maramin niyong. Teko nang ananak ko min niyong. Hamalo ananak ko min niyong. Ilti siya niyong mata. Damak ko nga sokpa niyong. Tako na astig. Imagal niyong. Kun niyong. Kimigal niyong. Piyakang minyo. Pingwa ko tulokot ko niyong mata. Tema takwa katat lang ang tuwin at iging ito niya.